0: Ndara buchabasha kuluba
1: ye. Basi. Aba ndebandro. Akanzi inia sukiba na siyo frank ima kona. Eye. Inje nga sukana kona.
0: Inga.
1: Olo franka lukandi se senyumu. Me abandoba na mabe toka kalas. Mabe toka eribia obole mudosi inia liwat. Na ileru nga limugulia. Ina vaneri nga dimil. Kutina vaneri nga samil. Akwabia moringa anyikanga naya.
0: Wasinja.
1: Nekanga pale keri yao.
0: Ingo kwa kabu watia. At itoto liya lotu. Ebitabu tukesu ngabio tuti.
1: Abari yalo
0: tukende somatut.
1: Abari yalo wot. Bakende asa eba tunge bitabu byo mu vile ya butembo.
0: Nimo bwa kwa mera byo noka.
1: Kijeki.
0: Kijeki.
1: Omoriki nzansi. Okomuswe gudro. Nariwa hamba nzira ekende muti.
0: Inga.
1: Wabe me hamba nzira ekende muti. Nariwa buli Dr. Moreng.
0: Inga. E parcel ya kabere haria.
1: Walangere
0: okubatiba chibwe li ye kwanza dare ya kabere kokotego.
1: Kwesinja. Kwesi aba kesha nda kwa spasi beple Moreng. Mukesha bebana ako kwa kasoko nari walangira espace nandi kale espace de peuple more
0: na malangira hali
1: na himberera na himbirirayo abari bindi abandu kumbi bonalo mwenye ras
0: inga
1: na mateka kwa kala na mateka kwa frank kusango obuli mundu wose angamenye cha record
0: inga
1: wamanya ngira mwana wetu nari awangalwe logot bangali anzare som ngali kolanyet omabi wa very saule che tabu h
0: inga
1: naima
0: muri kiruna kwa mire doctor ne
1: mukuru onelo wot Wabere ulach.
0: Wabere ulach. Neflash ya weri neho.
1: Wesinja.
0: Ehe.
1: Stiransegi dolari. Echira ukandisha nzere soma. Ewase ikebote embo. Ukashika le kuwa moreng. Ewa alira kuwa moreng. Iwa keshe kuwa moreng. Obri mwati usi aneho. Ahabu au. Iwa wabere. Iwa wabere ulejitagwechi.
0: Nima wababi ya nefevere, wababi ureharu. Kakume nama ya soma. Iwa luas. Iwa inia shika loko wawu. Inya vya kare lao, inya vya kare nuka kaya kukarasa.
1: We sinji.
0: Muri kiriwa ye mwanze, iwole lo.
1: Kundio mundro yo.
0: Ninyo mwure mundra ambi, ndra ambi, noko indi miikuwe ria, eribu rio. Na wamabi luka ibu ria, doktor yuka suwa ya.
1: Kundi o mundro yo, akabi niya mingire mo famiye mo ring.
0: Aha.
1: Na mabi kuse iya, enama use famiye.
0: Aha.
1: Na eche tabo cheno, nefulasi ya ria, vya ikatu senga senga, na ya ima yote. Na
0: ina. Ngache hango, basha kulungu kwa kabu. Yamisa ngani bo hawo ma omati woyo
1: ngai tabu ngakutukana bo omukanisa yetu tukoti arebo twakanda kuti arebo twamara ya mbili
0: bara ya pili
1: na arebo twa arebo twa arebo na inama butwa na morenga ngari saule chitabu echi
0: aha
1: oma bebo twamara ya pili ukabutwa na morenga
0: wasija kutse votre sa de votre avenue
1: 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: 09
0: 09
1: 75
0: 75
1: 87
0: 87
1: 84
0: 84
1: 13
0: 13
1: aba kiba namwika mu moringa far ngamu namusanga nabia amwabedwa bia bia yomuta mu mtu alolako netino bafundisenga neve
0: ndi epomade feminine chene
1: epo 7 nemo ne pomade rapide pomade kanisa kanusa na inem hai mane ne yabakate mu harikom miracle
0: harikom miracle e kali bawa tia kabisa
1: kana dongo dongo
0: nanga
1: kwereta kuko iko mu moringa far ne kukungania ai
0: ne dongo dongo e nani epudre
1: ebi 7 nemo na rewo ne moringa na moringa e pudre na yabiri asa na yabiri kamo
0: moringa e pudre
1: e ka kutumika kwa makoni manene kutsebu kutsebu kutsebu makoni kazarika
0: abalume ebo baba pudre ba moringa wa babiri hika
1: basi
0: bangu he oko moringa fadi babu ni hika otu iba kene pokera
1: wasinja
0: akabeka kadaka kadaka kanatu kene ndek
1: akabeka
0: na basi wasinja ngapo kera metalike shangwe metalike shangwe metalike habari gani.
2: Ah, basi mina shukuru sana Dr. Moringa. Po mina waza Dr. Moringa kumwenye hayaka musikia. Na ni mugeni unashi Dr. Moringa ni wabiru vyusi kusho radio. Neri avando esaba kuwa Moringa avanene shibaliti kiriria. Wakawa zanga ni mchezo. Ah, Moringa. Atapu sere na hivi. Tuwa kaza batikarenga botubi hivi ndubi kusho radio ama publicity. Ababri kuhuwa Moringa. Wanashi ya vene neno kuhemi.
0: Ni bashuda.
2: Noko makoni, oko maprodui. Oko vende vendu. Ni wambu na karashi mbali mbali. Neru injinga burabando neti. Wamabuliano mundo oyabiri kuhuwa Moringa. Utenakuwa vere vete. Wamaba no mundo oyanga tubu wakwe chebe. Unashe chivo na chusike burla kwa bandu wa batupo nire. konde abande nabo shibaritse merebyu shibiwe nabyo mudoka kola naho abandu banene ye muringa alonde bene mu farser kumbe atatu abare muwana nare mutu bitanako unashyebute mba bandu bautyo bwange bunene bakeba namulangira bune abyo namukola naho wamabiko.

0: lupitali abandu banemu yaburana ngoko bakayikalia wabihika wayaburawundu wabihika wayaburawundu
1: balwale kine bukabasho kulubaye ko bambo hipijo heka heka korana riko banango ko hekalia nengo ko ikatunza wa bambo bakone banemu iko ku lupitali
0: baba banemu banemu yaburana
1: Namaba nabubali omwatsi won.
0: Neriho wa murenga tukabura abantu tuteno omundu shasha timba. E address nyesa.
1: Okay.
0: Eyo lupitali omabikali eoke mubana kande abana shi murenga murenga tu niwambo arenga tatobule munyu. Wombo kapokera abantu abulishi. Kundi abantu banene bakavya kawaza batika kunde shiba uti ku makuta sheba trolere elisera gwina murenga. Bona berelwala. Na mayayo mbeno nangauli ekibanza kutse unasha makunia kali ya ngokwa bandu banashi amakunia kali ya makuta
1: mane ko hospitali ko ine rat na masala na hikeri ero na kadikana na kiba wa
0: ngaya hire kutse shinu ndi no ikoshe mwanza ukawa bihikali ya Dr. Muringa abikupima omundu akana tsukane dawe wabikale hayo volovolo
1: loke loke
0: kande sina taba no mundu amane vratibo time taliki liba Muringa abiri twikire yaye atikunde na vuri bulechi
1: amakuta
0: abuye
1: ekire siria tatu buye
0: ito tuli barafiki babano kande esaba kanze rivua tuni tuba kana tumbombera ya omundu sina tamu bana kutso mundu anga natubirate ati nje mubane tibetako wa Muringa ambona mabula makuta bombeno anga natubirikire kuti tina muno ibo mutukasima au tukasima Dr. Muringa okubyusi nokobo shaba burikalia banashi ngatukakola trot
1: wasinja
0: omovile sehar okobalia unashi abandoka omovile bakalangiranga na hali wamabe hongoka utanaenga yayo eukendi hika tu kando ukendi subula na lu na tu tukabura abantu tutino oho wa Muringa okobaburika ho banashi siria kumbi wasa luba
1: ewa byokobe
0: mbere watu kundena mo wangabya mundu fulani Shibanga tsukeri kulabya bakalaba akundene bashakolo tubalabe ko kundene ba nabone bantu bale sokubula neri iwe ku hospitali ko luba neri bana ku kolako luba luba wana subaneka yo luba na hospitali selore chenga
1: inka
0: na muika bya yenga Muringa kabe na nia omo sabato kabe na ebiro
1: byo no kabisa shari ko uzuru de ferie shari ko fete
0: na muanga sokwere nga samoya sangapi tu inake kupokea
1: ina akapokea
0: na rutuka burabando inyuma bremenya adresse ya Dr. Muringa omovile eye butembo okijeki
1: okijeki nzere kalore
0: ko amose komwiso ye gudro eye rikit na muanga naso kwa adresse tu muniko la komwiso we gudro
1: Monikola itu okomwiso ekuru
0: na balabi na bana babremenya Muringa
1: kona
0: burana kwa omabut ngaso ku hospitali olwa Muringa wa mabuli ababere basatu abatasiho
1: nibabura
0: uri omwendi ya veni eya hale esiye ya veni
1: kotine mugeni uwa bakira bino nayo okomundo yukachirukana ya mbendo alenga
0: na wando abando babremenya oho wa Muringa lutukabura abando tuteno mwase abando banemulama
1: abando banemulama
0: Amakoni akalama kunde amakoni akabya besungana sungana ne dawe ikala moyibukoni obo tubukalama neri abande sebaleta sunge dawe eiwene
1: bakati bakati bakwi ine iria iba bakaba edawe eitiyo kubukoni
0: bwa eitiyo kubukoni bwa
1: iria pate dawe ini yawe nde myatsa lakini si yukuru
0: kundukala ngira makoni akaira malama manene tume mfano ngo emoroide Omndwanga nakwe moroide yangana kule terembendi ya relo. Nero because tukarenga ni kwiri embendi.
1: Basi ile ndo embendi yu basi.
0: Nero warondie dawa eyembendi.
1: Eyembendi.
0: Ambokayo HTH nako ne embendi era yite iyala.
1: Iyala.
0: Kande bero bebere besat ya tasha so bako. Nero oho wa Muringa bakatsuka bapimisho mondo.
1: Ndo akapimisho.
0: Ebi mabi Muringa ne mugu wako byo. Abantu bakaba bikukulupitali bakailangira benene hali ebyuma mbalimbali
1: mbalimbali muna hikiro kabisa
0: ebikambi bya kanja amakunya wosi
1: makoni
0: ebyu hao momusasa omomuvere onangire ne ukahikwa Muringa omndo makubuliate nakoba kuheria karoha ukabinyut kwenene kane
1: kane
0: kunde babarelangira
1: ikamelangira kaka no kane
0: kunde abantu bakaba kwaza batikalenga baliri ya karo akaroha ko mukariti mweyo kande se karoha ta
1: ese karo
0: ebiya bikusha ino ndi makuru ne ruhalia tunautsha uko byume bikapi misaya ibyale tubo hakika ebyu bikoni
1: chapo cha malwale kaniwa kweneko mndo ama ikerie ni bat ngwire ngwire ya karo ibabo ya dawa ya karo kwe ini ndi bwa
0: ene
1: kati bate oba nene munyesho da sindi na yuwana kwezi wabri muhedao, eite yechi.
0: Eite wabukunibu.

0: ya nabo bateba nemulihiraho ikumina isita nushumilioni shangohe kuteshuhiro na sekendi wa teacher na hoyoe mesa ite kumbe bukoni CDC ikareba ya unya sabwa ba Afrika kumbe ya biyabewa nye maana satu kumina muenda shumilioni ewe kandu toka revi yanga kwe omuche munabu wabo awa ma universite wa kubanya IBTP makala mugolu kipa yuka lire kanabu
1: nabrivi ya mumbere mbere oyu wahamba ndeke kukwa mana na wadifasere vahi ya chuchikalu chikanga nisi ya ndeke ndeke ngoko tuko nene na wende tolere oma nyoyu na mantrene mbina bebya nga kundi honga tukira obu gardie sindi natrabi ya
2: ite jami sootime gardie sipuma tukula kune fo
0: abate kanaya mesa no set bonome mukulu ikimaniraba itidia busya bebuta embone lubero ine simango kobya brela bekandeke mumako banzire kawuru kandulya tungerero mwatsyo yu atre ya mashima kalendari ngoko mukabirika kasikibawa atre ama sikumbe mabendo rero banatokerebwa ebyo no mwatsi natokeri andekandeke banze bauri kiriri twa mashima kundu nye businyo muri atokwama amushongolo hino esha munagwiro mukama rusinjereke tukende bukanisha bwacha kandi twashasungana hana hano dio merci cheoma luna mabesuba umucharibu.

Okori neria tata, neria mwala, neria mutimamu virire. Wase mutimamu virire, wase okome save mibuyanga. Yo moyomwe maria, welubula oyo uheru. Mweru, eyo mtu Yesu Kristu mwala wewe tu. Tata nyamuhanga, tukakuhe iwe muwania kushundambishiri ololohe no. Eshuwa mabitu heriria. Eribi tuangana kwa amabi yanga tutua. Ito tulimochi huo. Moko luaberoveke. Aliwe eyo uleke ndi utuolua yotukashabi aberove nje. Wasinjeri la vera kuyo Maria mama wetu. Uyutu kiribulie. Usani bitu kwa ikulisewe kareka ituahera. Aka tuhenzera yeresu wa kumuala uwe oyutulerevu yengo. Walichie tutunemu kwa maka lichilichi. Ibisa malire emeto ndakere mebuya. Yutula ilu erebia nayo. Tuangatoka erishahabuka. Tukelukochi uochino. Injena u tulayirwe. Ereko langabandubo mwenge. Kundi eyotukaya. Nia vero butanzika. Kulenge yotule eire vero. Ibianzire. Tunumulie mbere na makangiriria awasamalire emebere mebuya yutuleire rebya nayo. Tutuke erisuba kunyamuhanga. Tutuke eriminya ililoko chirichitsibu kore kasuira wa olubi ililua owingobu no. Na kandenivya tuchimie no kutukalo loko vetengu wabusa na nario. Tunamunishala boku hebyo, kubiru biru unyuma. Tukala biru kwa chikache kaveri, echivisa malire, Fatima vyo Maria la wira ya bana. Hatia, tuchinuko visa malire, omulirwe tilima owa jahanama. Echiro chetuwa toere, echalaba. Mutuwa birikania, ukubisa malire, eresuyirua.

Soma agera bucyo ndo babucaka buwe aba baba ngo bakaramaya obutake kikare ke cyakitsibo ukwika ukiremye obutake ibanya muhanga wawo kandi soma agera bucyo kikabye ngacyo kikahindana ya ibyushi ibyo umuntu uri mu mwikuti akamenyera we kuki akabya na kaonero akabya na utukula mukazarao bino ni wimbi no ninje ni wambu ereonera bandi kekiyo ekyukamenyera muti uyu ali no mwikuti ekiyo kakaonero umubirire Françoise Romaine ibuka tukwingana yabantu aba ngabakashuyira wabate obuli munduke ndiributi ahonere ne hayi muhabwa mulene bubuya muhabwa mulene bendu muhabwa mulene kagala muhabwa mulene bwenge mwali wetu mwala wetu kulisa yabyo ukwingana yabande butsira ukikiriba ndi bukuri huhire butsira erehemu labandu butsira yata kabandu bo mungomo lune kuri ndire umubiri no kabuatia ateno abandu aba erishwirwa ryabo atingu kwikangani bawa ate bakabya omungomo ayirimu ishimba ayo mulero yombu ishimba ikabe inyaho inatendiri obuno omo mwanya kandi bune kingulire namenwayo awalingi shushi na wune nalulia langerwa ati amenu yolunga bitibo ati enda e simbe yo ikapo karabandu wabo ati na ndambe ya nene shonzoka ni mambo ereswerwari yabo ali simba obuli ndambi ne shanzoka shanzoka akengero mu bunu bushimba no mu bunu bwenzoka kiringa kimostricho na meno inye ni aho kale ndo mundu iri mutu kunyi ebyo beni aho atinerio awandi mu shitani awaka binye ni mugeli abantu abo ebyo bekaba tuolobe ishimba Nishonzoka, nilune mashiteni ya yo, nao, inyane mwebu yekwe bishimbo kwenziri. Mbishimba yeka washa mwende wa mwanya, kandia ishe kushubiashe, kandia kushubiwa mwanya, eshonzoka isha kumera, ishe kule birieria, kanda washa ulo kerendata. Weli chetu, umwiri yu, akabu ate, ngana ngatukiri nje nao, Nangabire mkuhisu kabuwa. Atu wana walu, omu wame walu wala ni waba he. Ni waba renga waba na valere. Na mtu wwecho tuti Fatima, Maria Matsakura waba na valere. Tuhe nduke vama. Kadiru kabutu kandewi ya mkulu, kandewi ya ndateria. Ishiteni ikanza vandu, abakaya wazira. Wui kitu mikanavu. Abakaya kaba shala. Siwe sichi we. Sule chendu we. Shuitri kuchi kumbishiteni ya kushala. Siri anzabana kundi omu anasha wata kakala. Shewuti iki. Kala nganeshi vyushi. Katumika nao. Lekini umuru kaa hika. Yene yene. Iya kumera. Iya kushwa. Iwala bomunda yayo. Iwala bomumureiro. Inu wile Françoise Romaine. Ateno. Emiri mweyo. Ikabi inimu timba timbaho. Muka lulukumagali. Abale muri amule abantu abutukole mu bambishi abandi abakaye bazero wenge bane muri nabuye namelake abandi abakaye bazero bendu bane muri ababa onari abandi ni mirimu na mushitani na mutimba timba akabato wako na rita ba mula atuno abantu abo kiriro magali Melake, mais tu faisais un bouillir les mains.

tukavikolesha iyo iwite kala kauma ikatoka rivya engra lutimba elwataka takutsimba kutsimba ne motoka kutsimba none viyo kutsimba none bibakuli vyao kutsimba no kavutukena bayo nokuvere shua ngata shalo muribu kuri anesa buna vena bayo bo tukana mweribu bobulanga mukana nava kandi iyo nono kavuvere na bakuyo kandi bangana akabayo kumuvere eya benga hiwuta kandi mbino ukure na bigabyo kobesano ebigabe kandreho esabune iyo ene kutsimba kunde iyo ene yenikalo ya monombo ene mama kalite ene mama marol nga 4-5 tutungana fura moyo wanganeria moyo kandi wanganana bayo kandi wahaka bayo eh wanangana kandi demo kakumbo kuwene sabuni ngako bore esaibu wabifuro lutimba lolo musaibu lolo nalo na kaparfe ko kakasi alam si wangamulo kandi musabuni onani mutimba lomukende kumba bulinga nani bulinga bedanda eye mutimba lolo nalo kaparfe kuwen na ukikalahari abando bayishikiri kwambu eh omundu yunani wabu kunene kwenene olutimba ambetendeke ni yule kabisa ni mundu obuyonzo shali lwako chikumbo echi tuwen nawo mndo bikalaho ole na bengi kero ko pasa kundo biri kurisha sabuni esho kabula bula ere bota bota omungu damwei tuno sabuni yune ko kutama sobera mtu yo saibu iria hoshi hoshi o wangaronde ryayo menoka tuke ndio moshoduke shire bunyuka menoka tuke moshoduka sirehai esaibu e okesongayo